mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday eje nla gbogbo enu mi le kin so pe happy happy Sunday happy happy last Sunday of the month oni ni Sunday to kan bibeli ni better is the end of a thing than the beginning thereof ope nkan o san ju ibere lo pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun ni ilu Ibadan emi mo la gbogbo enu mi nle ti mo nkiyin to logun to logun emi mo la nu nle ti mo nkiyin te leso te leso oni mo ni Sunday mi o tun wa bo si Holy Communion Sunday atun wa fe se nta seri ninu service toni ha mo layo lati so fun gbogbo eyan omo Olorun pe e sorire laaro yi po si alabapade mi mo kira mi kaabo sinu yara yin mo kira mi kaabo sinu ile yin tayo tayo mo bi so pe eku Sunday to kan yin ninu osu elekeje ah osu keje na lo ba se kowe e ah eyan omo Olorun e ja jo dupe lowo Olorun kan lo fese kan pepe re o kan jo ijo ope yi owo rin ni ko jo si instruction wo ni la wa ma tele and who are the prophet a mysterious people. They speak nonsense that produces sense. Tani woli. Awon woli la won ti a pe ni agbodegba. Won a si soso kuso a si di nkan gidi. Eyan ijinle ni. Olorun ran mi si yin laaro yi. O gbo bi te ba wa. A jo pe si ba si ba ni Wema. Eyan omo Olorun ni gbogbo bi e ba tin gbo mi. A se bebe nu service laaro yi. Isin taro yi yato gidigidi daddy. Mummy be ba le try. Gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30. Service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara Olorun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko Jesu ti Nazareth lati ago mesan lo soke eja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re oba to se wa logo oba to se wa lori se le ba mi ki o de wa ba ndupe lowo e

eleda seda oba mi. In fact, gbogbo bi to ba wa kan so pe go fun Messiah adupe e jo sa nja won kan ti bo londo wopo se won kabamo ma pe awon bi meji si meta ti won bo londo wopo enikan ni bawo le yan se mo ba do wopo o lo simple ju alakoko faye re fun gba Jesu gege bi oluwa to lugbala o n ba do wopo bo niye Bibeli ni bi enikeni ba nbe ninu Kristi o ni yo di eda titun on ta tijo yo koja lo o ni kiyesi a di titun enikeni mo mo ti gba Jesu nkan kan sele lara mi ye wo dada bo yo gba ni gidi emi ti mo ndu Ismaila mo nje ile ke usawia ni mo ni anfani lati lo ojiji ni mo ba Jesu pade o le ba pade ko fi ole bo se wa gbogbo enu ati igboya ni mo fi mo so pe to ba tele to gba ni gidi ataye eni obi agogo ni ah ki la n so yi gbogbo eyan omo olodun te ni anfani ati gbo mi mo n sako igbala mo n sako Kristi tori po da mi loju awon ti o si ba mi gba o se n to kabamo re e mo gboro yin ayo ni mo ni nfe so enikan ni bawo mo se le ba do wopo iwo na yan church kan layo nibi to ti mo sin olodun o ni e mo ko ipejopo ara le gege bi awon ti an ti kasa bi asa awon elomi elomi ori nkan kan gbe inu yin ni lo gin lo church o mo tan rare ko si bi igbagbo re se le fese mule ye wo nu out of apostle nigba ti won gba Jesu gege bi oluwa to lugbala ki won se bibeli so di mimo fun wa wipe won parapo won si bere si josin ni waju olohun bawo le yan se mo bo lo ndo wo po esa e to daju bere si yi okan pada mo jere okan ah o n ba do wo po ni bawo le yan se mo ba do wo po in to ba ni ko ti si asoro soro ko ti si wole olohun ko ti si enikan ti o mo wa sori afefe ti oni ni o mo da sise olohun because ko se da se iwo na fun wo e da si mo fi da mewa re da si mo fore re da si nipa sise be o n dagba nu oluwa niye ko ti si e da ko pastor un da ko soro soro un ti oni ni o dawo afi to ba kan fe tan ra re je iro ni npa ko se eni ti oni so be and dida owo ki sese o ba bibeli mi o ni mo fe o ninu didun olore ki won kan pa fun yan ni oda ani se nkan bayi intagbara re ba ka mo se ida mewa ta si so o ni e fi ti kesari fun kesari e fi toluwa fun oluwa eleketa tabi eleke beyan se mo ba do wo po iwo na wa se kan to mo se nu church ko ba ju ba o ba tan engineer e kokko pe mo ma lakoko yi ngo bolon duwo kin lo jelere ai so bo sa obo ni ejere leyin oko bo ba tele Jesu oni balogun oko bo je kondo re yo fun elere ki je yan gbe

0: engineer e pe si sai e ja wo to ni communion danwo ninu aye re
1: asiri ni mo fe so
2: asiri da in verse o e ya teti o beyan ba ti be sasiri se be won gba bi emi nikan mummy na be bi ka won no gba asiri yen to fem and so you know on yibo leti wa
1: adetunji olanike
2: eyin okay
1: adetunji olanike ati challenge lati wa
2: leti wa eyin ati mummy
1: ben sir
2: oya
1: mo mo pe yon kan ma wa si church bi bai so to ba wa emi ma nfi won se yeye ni
2: mummy
1: so lawon owo kan na to ma ni awon fe send owo ni bank kini kan ma ni e ma tora yin so o wa ni shop kan ni bi area mi ati gba ti mo ti lo gba shop ti mo kokon lo kekere ni shop yen to bi gan mo kokko janbe mo wa ri ton se mi shop mi mo de like e o ah ma gba mi so ju be lo so ti mo mi ba de lati church o ma mu kini kan wa bi zobo bai ninu kekere lo ma wa
2: kini bi zobo yen meji meji ma fun yin Sunday meji meji
0: nice oni kini bi sobo Jesu olugba la so ninu we Mark chapter 14 verse 22 to 26 oni emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo bi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olorun won lo si gbe ago soke o gbe cup soke o si fun won gbogbo won si mu ninu re o si wi fun won wi pe emi ki yo mu ninu eso ajara mo titi yo bi di ojo na nigba ti emi o mu ni titun ni ijoba olorun iyen ni pe kini ta won pe ni bi sobo on la wa npe ni blood of Jesus eni kan ni se eso ajara ni why ni ti o ni akowo ninu asiri agbara han ni o wa ma dun e o si se iyanu ninu ago wa ise iwosan ise iloro eto wa daju en ba tun ba wa mu ti aye o tun ni entitled si ti ijoba olohun tori pe in ta mu yi ara oluwa ta n gba yi ki saye nikan lo mo omobirin yo mo n to je o ko le mo boya bi oba paro na o na lo gbe yi isin only communion la ni la ro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo Friday isin gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri Jesu lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku ni to ni yere yere eje won fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri mo ti ni kawon eyan mu apple a mu apple eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o se so jaye mi o se so jaye awon omo mi o se so be mi olorun se so fun mi niye isin taro iya to gidigidi daddy mummy be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko Jesu ti Nazareti lati ago mesan lo soke engineer eje ma gbadun omo birin ibo isin kini to dabi sobo yen in la verse laaro yi
1: so kini bi sobo yen ton ba ti wa mu wa ton ba ni ki mu ma ju sori table ni itun wa fun mi last ti mo ide shop ti mo so pe shop yen o ma gba toro lo mo se mi kan ti mo ma ba soro a wa jo lo wo be o wa ni aoga ibi bayi ma won o a wa lo baba kan wa ni a ki ma de be o pe iya to ni be a young lady kini kan emi yen wa ni zobo to ju sinu dry yen lo mu ko da sibe ti mo lo mu ki even o ti fe leak tan inu kekekere bayi lo wa mo wa lo da sibe mo wa gba o mo wa ni ibo ni iya yen wa won lo wa lo ki agbe ni mo se pe baba to so fun mi pe a young lady ni yen mo ne ja ka lo sibe ba se debe niyan mo sa ki yayin yayin bo se fi kokko wo mi pe ehn ehn ko fun ko offer one seat mo sa kawo seyin o ni kini mo fe mo ni mo ri shop gan ni apana ni ko de so pe yin le ni o ni yes emi ni mo ni omo ta ni wo ti mo yi daruko daddy mi fun ni ah o wa sukun lo o ni a o ti pe baba e hun mo kini kan mo lo ki mo ni pe mo need shop yen o lo need e mo ni ben o need e o ni ben o ni elo lo ni mo ni mi mo ye ti e fe gbe sile olohun fe list e ni pe 37 years lo wa lori e iya yen ni o ti ni awon eyan to tin offer ohun lowo pe o ton offer ohun pe ohun o bi ayin sa se ni pe ohun mo kan to ohun fe so pe tori ah pe bo se nwo mi gan o da bi ko ohun dash mi lo fe ni ah dash mi lofe bi bawo baba yen tun wo mi bayi pe dash mi lofe ke oda e lo mu 4 million naira wa ah ti mo ipe oko mi ni mo sha so fun oko mi owo ida bi bonus o de sure pe kini agreement e oni ki lo lo gbogbo 37 years to wa lori e
2: 37 year omo odun melo leyin
1: 20 ma pe 29 year yi
2: te ba bi 37 mo ese week yo yeah enikan ninu eyin mejeji wa rafa wa jefa o wa ni e mu fo wa
1: so yeyen mo sha lo pe mom mi pe mo wa mom mi lo shop lo je won lo tun ti wa church mo tun se bi pe mi ki e pelu church tan lo yen pe ki
2: e tun se bi eni pe
1: mi ki e pe won tun ti lo church so ase ya yen gan ti ri mom mi fun ra lara won bi mom mi se n bo lati church pe omo kan wa ba won o ni pe mom ni omo yin na ni pe omo adigun ni awon ti mom mi sha jo soro mo sha credit iya yen ifu ki to credit iya yen lo ya yen ki lo ma lo be ki ti kokoko kuro ni iwaju ohun later ni mo se se lo credit iya yen tori mi gan de ile mo lo ro pe se iya ide iya tan lo buru pe mo sha so mom mi wa ma mu omi wale ni 77 omi yen to ba ti mu wa emi ma mu o ma ni pe ki ma mu ni pe gbogbo aisan kini kan tori emi lo sa pe koni si osa mo sa ma lo mo wa yin mu so pe kini omi ti ma fi fowo tin ba tin lo shop so amawa ta to je pe
2: e ta
1: gidi gan ko ye awon
2: ile mo ta
1: awon red meat
2: wo bayi
1: kiwi e ni mo ta so ko ye awon ta jo wa ni building gan bi mo se so igba to saya o wa lojo kan mo ni mo ti e ti duro na mo ti gba shop yi bo ni mo ti fe ri owo ti ma fi furnish ti ma fi koja si mo se ji la rojo yen ni ba ni grandma emi na lo touching
2: ele lo
1: anti mi ba force okay ah ogun esuse o mi pe ace ohun gbe duro mi sha be wi mom mi mo ba soro grandma mo fe tele ni lo church yin grandma sha ni ah awon da mi gbo pe mo ni won ti se ma wa ba won na ba mo la je on lo ni ma pa awon se mi ko si shop pe mi ti fun won ki lati anu ti mo ti pinu pe ma de tele won lo church bo mo ko ma mu mi sere tori mi lo church so mo sha tele won wa church ibe yen mo joko si lojo yin e sha pray mi ni kankan tenu mo ju pe oluwa esin lo le mi wa o o si bi ti emi ma ti ri owo shop ti mo lo gba yi o nkan kan beyen mo sa gbadura ta fi lo lojo mi so nkan ti o gbe mi wa fun anybody mo sa npa awon egbon mi ati mo mi fi mi se yeye ni gba ta sa de ile pada ti mo yin wo inu shop ni ore mi kan sa pe mi pe ah pe bawo ni kini ko a sa jo soro o sa ni ah pe kilo to mi do mo ni mo lo church la taro ni pe mo wa nkan ti mo fe je ni ya mo de gba shop kan o asajo social ah o ga o ceo o ya je kokko support e pelu 10 million o sa
2: elo
1: 10 million
2: e kokko support e pelu 10 na we o nura lowo ti aye re nilo kan bi agbara si ami ko yo si olojiji pe baba mi lo supporta si mi sit down e ma de testimony sister yi e joko mo fe bere question kan lowo won sister yi nigba te jade lojo yen te waun e wa ba mi
1: ara o akon eni pe iye ti everybody ba ni kan ma da so 5k lo wa mu kan da lojo yen mo lo joko pada
2: e si ri mi ngbe jade ki mo gbo wole yin
1: mo ri yin bo mi duro si bi pe ki emi kan wa mi
2: eyan kan wa ni gbadua ebe
1: mo fe wa ko miracle ta
2: won la won la won wa ko miracle ta won ko esa awon ti eri yanu la won ti mo ba igbagbo je eni kan ni bawo le yan se ngbagba bo je laju adua ti mo ti gba loni laju gbe ti mo ti keko to wa lo duro mo fe ri yin ni fun kini loju ese lo ba igbagbo mi je emi si ti mo pe yin kan be te mo gbagba bo je emi ni ni gba ebi won lo fe ri mi o ri o ta le ri so e ti ri mi abe ri mi tiri mi ba n gbe camera si ki won le ri mi kaakakiri ngo ba dele to ba ni so ri pastor iwo se pe sipo ri mi mo ngba du yin
1: so igba ti mo sha dele lojo yen ti eni efun mi lowo yen mo sha joko ko ti eye mi mi mo yin ti mo fe so fun igba to tu di ojo eleketa ti mo se mo fe ma lo si shop so mo ti wa gbagbe omi 77 ti mo fe fi fo mo tu se sa pada lo le niyan pe mo ti gbagbe omi 77 ti mo fe fi fowo mo sha tu fo mi e fo owo so mo e de shop because to ma kan se message mi lati Cameroon niyan o sha tu raja 12 million naira egbon mi
2: o raja
1: je wo fun pe ah pe mi ma mo ko to se ile bayi pe mi so gan fun pe obi communion abi kile pin sin yen lo ti bere pe customer kan ba raja 12 million lo pe mi ti mo de need owo owo yen sa be si wole ti mo fi furnish shop yen tan
2: e fi furnish
1: mi ti e mo pe even awon yan pada lo ba iya yen igba ti won ri video shop yen pe se mo
2: e je wo video ah ah se bo se bere ni se ah ah best collection in toto oja mo ti wo be mo nawo si oja yen mo nawo si shop yen ki eje Jesu koko ba ni ah this is too much ba mi sa Jesu ni atewo e wo ti e ko si God did it 2026 first gift I love that faith so second nbo third gift nbo fourth gift nbo 10 gift nbo until 12 gift first gift ebun akoko look at their life e wo opolo e wo packaging because pogun to ba nse fi packaging ti na si iye ti won ta nkan be yen ko ni won mo iye won ba pe awon eyan ni choice ju ki won raja lo nbe mo ri kini kan to dabi wave on be awon kini kan sa so le to ba aso ni gbogbo yen
1: ben sir
2: le ba ngi
1: everything is best wa okay mi
2: nkan wa okay lai ji de uk se so si wa da ni
1: ah ajo ma lo bigbo ni o
2: ajo ma lo gbo ni e gbe owo lori e ki gbe baba be mi wo lodun yi ashe ti mo be e tewo sister bo le ti fe ma ku oja bo lo wu yi
1: fe lo china ni
2: china lo wu yi e de china lodun yi won ni china lo wu awon ko to di osu ken ke ti ma ku oja ni china you will become a sole distributor. People will patronize you. You will sell market in billions. Not in million, but in billions. More transfer anointing salary. Yes, iru ka to ba wu yi ni ke ma lo. Awon kan yi da. Nice. Awon ti an ba dowo po ni o. O lo bi je wi pe ko si bo se ni gbegbese. Bo baba dowo po iwo nu ra nu ti e gba e ja wo eleyi ki mo fi se lo e lo mura o ise only communion la ni la ro yi yo si fa kiki mo tin kigbe re lati ojo friday ise gbigbara oluwa meji meji ni e mu kan lo le e mu kan e gba kan ni church so wa ri jesu lo ni a mo se ni iranti ohun o agbara to nbe nbe ku ni to ni yere yere eje wa fi gbogbo enu so bayi a wa se nkan kan ta se ri mo ti ni kawon eyan mu apple a mu apple eyo kokan dani ni kete ta ba ti gbara oluwa tan oluwa jese mi o se so jaye mi o se so jaye awon omo mi o se so be mi olodun se so fun mi niye isin taro iya to gedegede daddy mummy be ba le try gbogbo eyan odo lati omo odun 13 titi wo 30 service ti yin yo bere ni ago meje laaro yi lagbara olohun awon mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko jesu ti nasareti lati ago mesan lo soke lati iworode wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ati ni gbogbo awon sunna church isin only communion e kan bayi ni losu o fa kiki o si ni agbara mo bo yo o salaba pade
0: ba dowo po iwo na gbira laaro ba dowo po fi rugun re eh fi da mewa re ka tun fi se program to la eje nse bayi gbogbo le eje mo fi ti baba ise lo
3: hello baba mi o mo lere ni mo fe dupe lowo olodun fun gbogbo re ti olodun se ninu aye mi o mi o ko da ore ohun ko se pamora o ni agbara debi pe mi o mo bi mo se le se opelopo olodun opelopo aya mi ni o aya mi ni o o lo introduce mi si ijo yin o lati igba ti mo de ti join lori afefe baba mi o ka ba mo ere ni mo koko pe o nigba tawon ta fe fi mi se si to fe fi mi se leya ile ti mo npe ta je jo npe ti mo mi mo bi mo se le so tori ti ba ni ke so ogun gan ile yen le ta npe no short no short e lo lo fe ta o fe ta mo mi lori to fe fi mi se si mi o sugbon baba baba mi o olorun wa so esin o ma so da yeye lojiji baba mi o mo ma de ni to ma ra ni ohun o emi ti won wa fe fi se si baba esin o ma da yeye awon to ma fe fi mi se si awon mo ma lo awon bere si ni gbagbada esin ohun o baba mi o mo ma yin olorun logo mo yin ipe ami ororo yin logo mo yin ise owo yin logo baba mo ma dupe lowo yin mo mo riri olorun tori ati igba ti mo ti join ni lori afefe ni pe yin ti pe mi baba pe yin pe mi o mi o de le pamora tori mo ti jeje baba mo ti so eje mi o baba e ba mi gbe tori mo ti se tele mo ri pe e gbe ejo e ba mi gbe leyi o baba mi e se wo mo dupe lowo yin kede ba mi ki mama na o baba mi e se gan ni o mo dupe lowo yin ejo e ba mi gbe o e ba mi gbe e se gan ni o olorun mo anoti mo g

0: Ola kurubu tutu oma ya jo oma ni ye ni muku muku muke abi ye ni tire baba oma ya jo oma lo ye ni
1: uko timini ola ubi Peters.
0: Daddy, congratulations. Indeed, iroyin ayo le mu wole laaro yi. Iroyin ayo te mu wole na o ma ba yin kale ni oruko Jesu. Aisan to nse abiya mo leyin bi ko ni se omo na oruko Jesu ati iya ati omo agbeye ni won ma gbe won ni oruko Jesu. E ni mo ibanuje lori awon omo. E fun pon mi si kanga oni kanga. Kanga ti ni oni gbe baba. Ni agbara Olorun kan ga ti ni oni gbe. You don't owe anybody explanation. Iba fe Muslim, iba fe Christian, iba fe oniseshi. Ani ka won mo wa kan ribi to dara, idoko ayo, idoko alaafia, idoko idunu to kan won ma balẹ. Idoko ile ti ife wa ti fe ngbe. Se bi nkan te impress ni yen. Ife, ife, ife. Daddy, we learn a lot from you. Gbogbo wa eniyan ni wa under the umbrella of God. Daddy, congratulations, sir. Ewo, beshe nko waje, uju ni iti ni, iwo nyayo ni gugu wa, la mama muwa funi, iwo nyayo, eri, eri ayo ni gugu wa, la mama muwa funi, eku riri na, daddy. Enyi ati mommy, eku riri, uriri na, umaba ni kale, you will celebrate all your children, even your grandchildren. You will be around to celebrate them in Jesus' name.
2: E karo sa akoriwe o iroyin ayo ni Olorun wo Olorun da si o ijukoju ni wo o ko wo ni be gbo ti o dede ayo mo na loruko Jesus Christ Olorun pe tawa la de mi gbara jura pe owo na ko gbeda loruko Jesus Christ Olorun pe tawa da gbeye ni wo gbe mo na Olorun wo yo da si fun wa akoriwe na yo kale yo lo tun leyin ko ni jo ni kan ni kin kin yin sa mo ti san wo aro bi fun tose yi o owo fata emi aya emi awomo emi fi sise ranse yi olodun mo ba gba owo yin si ase o ase gbe ko wa je pe o mo dupe o
3: apostu e kaaro e ku ewu olorun o wu olorun o da si e ku orire mo ba yin yo o mo dupe mo yin olorun yin logo olorun to seun ninu aye ranse to bi mo yi ibi to mo gba jade isu ni wo be pelu ase olorun arun ni wo be pelu ase olorun a ma ti wa yi omo na ani ma ti lo re isu ni gba lowo wa e ba mi ki mo mi ji o won ku orire olorun o wu olorun o da si o olorun o sarayo ku na ni rorun o olorun o tu arayo ku na le si rorun pelu ase olorun a mo dupe mo yin olorun logo olorun o soba ti o jagba pe ba mi je olorun ti o ja pe pe ba mi je mo yin olorun mo ba yin yin olorun mo yin olorun mo yin olorun olorun o se o olorun pe tawala di o se o lori iranse na olorun o se o lori dile won olorun o se o eso ni tu won ka o to ni ya won eso ni ya won loruko jesu abo olorun o daju lori iya lori omo lori oko jesu oluwa e ba mi ki mo mi ji o won ku orire o won ku ayo omo olorun ba wa toju e
0: e karo sa ko rire o olorun seun o olorun se olorun sa ko rire ibi omo gba jade arun ni wo be o a tun ri mi si o olorun se o olorun se adupe o a ko rire wa baba olorun seun adupe fọlọ olorun seun.

mo so tele o ni koja bi ejo to koja lori apata bi balu to polo fufu ti o nipa sami ati fun olorun ni okun emi olorun je o fa nbe rara mi won ti fi ami royan mi won fun mi lati to awon ndi sile mo awon eri iwa si iranti pe ile anu olorun ki nsu ni ose to koja apade ni gbogbo eri olorun rin ni arin wa pupo pupo titi osu to nbo o da je fun ti awon ti won bi abiku abijede omo ti re ata si awon nss ti ss mejeji ba fe ra won gege bi awon eleto ni lati je so pe o sese abi omo pogbo pogbo omo won pe pelu oluwa gbogbo ni sise ni ose to koja ni gbogan ah opolopo eri ni mo ti gba ti etun gbo laari laaro yi awon ti won ti miss period won ti ri positive agbo lori eto a gbogbo en te wa si ipade ti ije ejo mo dupe lowo gbogbo ni o oluwa ti be te be nbe laaye eri o kan yi laaro yi o je ki gbagbo re o ro mo temi iya beji ta gbo eri won gbeyin iya beji wa ni 58 years won obi mo ri alaja mu re ni keji abi patomode meji sere lori eto o nje fata mi o wa gbo mi sori eto omo lori ala ko wa sori eto papa yi ti omo yin ni idaduro ateyin te ni idaduro omo to ma koruko papa ga laro e mo fe ki o se awari ara re o ko le ri gba pada o meta ni o ma nda awon eyan duro papa won ni bisi opo le je idanwo igbagbo emi le je aisan

ni daduro fun odun meji le ni ogun iya yi wa ni 58 years le odun na lohun awon beji mi nse daada o olorun yo si iwe ran titi na laaro igbagbo igboran igbese re ni se o ewo ese kokan di ni ogun ni olorun si ran ti ana olorun to ran ti awon ti egbo eri won lori eto yi olorun ti omo re yala isan yala ide eje yala idowo igbagbo Jesu mi gbe mi bere se ni se irugbe re o iwe iran ti ti e na irugbe won lara n to so awa ti olorun

rupin na lan papo ta fi sanwe toto ni mi o si ni nti mo le ta fun mo ni on ti mo le fi fun nipa se oruko Jesu ta fi fun gbogbo aye ti ko fi tesin tabi teya se alaja te gboro won gbeyin musulumi ododo ni won ololorun temi ki nsoju saju o alaja mo re ni keji ola adomo si bere si ni cherupin ti e na bayi tambic ibtc bank ni

Cape Karim. Baba Dudu. Mon fi asiko yi celebrate awon ibeji mi. Mama 58, Ndaduro 32. Amo mi pe odun merin o. Mo fe emi gan ibeji. Mama so tele sinu omi ati ororo gege bi omo ijo apostolic Christi. Amba jagaje nipa afi amiroyan ala isan ni idaduro egun abi epe o si be olorun a si we iran ti te na mbere sine furu pin we iran ti te na o Stanbic IBTC Bank 00171645482 alade olubomi falachade olorun mo do lori krista pata ile mi ran yanrin ni o fi eyin ti agbelebu re o tu enubu eje jesu ninu nti ra ni gege bi majemu ti e ba wa da ti a fi san we eto yi adabi ti n ba je pe we eto mo fi san abakant mi ni gbogbo awon ti won tun se yala ibi ogbe ni idaduro asiwe iranti re o lori eto yi ba se siwe iranti awon eleri te ti gbo yi loruko jesu ko yo odun to ba gburo omo to tun le ti e na alaboyin o bi were o gbogbo eyin te ti bi ko ni doku o lo jop

0: wakati ya rire. Laughter House Premier Electing Bomi. Apostle Dr. Tabalade lo ko mi. Igbagbo igbona igbese re ni se o.
1: Ni ose to koja tin se ojo ikokande ni ogun. Inu osu keje ta wa ila se pe amiroyan. Eti Olorun fi jeri ara re. Mo anointi ori te banati oku eri ah towo nko. Adawole ti bere sin jo sere ni ose to koja ni mo anointi ese. Gbogbo bi ti e ba ti te ah Olorun ko gba fun yin ese la fi ntele ma tun sude fun wa loni ile un gbogbo ti a nfi ori ile se le n ma se la fi ko we family yo mi yo waye ni osu kejo ni on the 16th ni osu kejo osu to nbo lagbara Olorun ma 90 waju ori wa awon oni BC atawon ni daduro bakan na a tun tesi waju nipa ise sin ti won ile apolopo wa mo pe odin die mi ni ile omi odin die mi ni awon na kan wa ti mo nsise le lori won fi ranja si mi lati Ondo ibe agberi ope meta koni ti won rin lori omi ope si rin lori omi awon yo mo pe ile bo se wa yi oni oju o lenu oni eti egbon yoruba ani oni ah oni toju ile mole o ile ni oju ile ni eti eri maya ni ile gbo oro olorun ese la fin tele yani pe ile ni eti ile oni enu abeyin o kanu bibeli bi ile se lanu to si gbe kora that Abraham mi wa si wole lo laaye ile se pade an ko se geography won se movement of arts inu geography inu physical geography ile le lanu abi vocal

0: Mozambique IBTC Bank 0017-645482. Emi yo se, o ni lo lugba la sinu je ranje yi.
1: O faye mi.
0: Olorun gbo. E wo intense on nisin, o tun ti gauke o. Life program de lengbo yi. Ngba ri olugba la kan, a wo ko ma gba gbogbo ibu kan, o ti to mi. Ọrọ kọbọ, titi ti Olorun fi nbukun wa yi. E to se loni.

dagba eto ni fun oko darapo mojo olon ladugbo yin ebi o ti le sise o le darapo mawon akorin o le darapo mawon adena o le pa darapo mawon ti an fadu ajagun iyato wa laarin keyin ojoko ti radio tabi television keyin o fi ma dagba lemi sugbon kan wa o tori iru ise ti an se nje mo pe nkan wa to je pe inu bi ise ifopo ni a ma se igba mi wa ti won mo gbe ra ti won lo so office won to wa lori omi won le wa nbe lo se kan ose meta ose merin iru awon yun o le je pe won o lori ofe lati darapo mo jo kankan tori iru ise won iwo to ba wa je pe ru re lo nse boya ru danileko ri radio yi nikan en lo fi ndagba lemi ke wa sese ko san da mewa re siru le se ran se bayi tori pe kene ibe nikan lo ti nje onje mi ofin to de da mewa ni pe ibi oba ti njo onje mi en lo godo ma san da mewa re si suba ti o ba ti niyan na to je ko ojo ma jo kan ijo re da ma san da mewa re be pa to wa iru awon ti an wa lagbe kale bi ru ti yin ti an ko yan lori radio ti an ko yan lori television ta ba won apejo po kan te yan ti ma lo fe ko bibeli ke la le ma se fa won ayun ore wa e te ba wo we malaki ori ketaun eno we malaki ori keta ese kewa egbon ti oso nbe e ri wipe o ni e ma mu emu gogo da mewa yin wa si ile isura ki o nje ko ba le wa ni ile mi te ba wo ese kejo re o ni eniyan ha le ja olorun ni ole sugbon eyin sa ti ja mi ni ole sugbon eyin wipe nipa bawo ni awa fi ja oni ole nipa ida mewa ati ore nipa ida mewa ati ore e ni wipe ore ati ida mewa won ma fe gbe kegbe ni a to ba je dijo mejo ore ni won ko a ore in late bati se mo gbe ida mewa ni isin mo ti salaye kada nkan si mewa ida kan be ininje ida mewa awon ti an ba wa joju ko ni ori radio ati television o le fun an lore ida mewa re ko lo so si re taito wa iru ni se mo sese gbe ko da mewa ni emi e ti san lati ibere odun yin kene ki n se se ki n san gbogbo e ti mo ti je ni abibo gbogbo eyin ti e gbo mi koda won o tori re se ibole ni ma wori kini tuma re sori gbogbo awon to jeun iwo gbagbe e olorun yato fa won lasma ah ewo won e sa won a olorun e sa gbowo ori ta ba gbowo ode olo ko si kankan kan lowo loro olorun iwo kan so pe olorun o lojumare mo sese gbe ko npa da mewa ni oda ni isin si mo san da mewa mi e won si mo san da mewa mi ko ju be lo iwo gbagbe re peto wa emi ti mo san tele sugbon mo mi si to su to koja lo se won san ida mewa to su to koja mo gbagbe sugbon mo mo jo kan re o fo tori melo le ti ri olorun ti o so pe ah awon ara bere nbadan un omo ja tegun ofe nbe mo gbagbe ategun omo ti ife nbe lati jeta se mo gbe wa lo se olorun igbagbe lati se alore iwo na mo ma gbagbe ati sanda mewa re sugbon to o ti ran ti san seyin gbagbe e paito wa eni kan ko tesi si mi won ni paito wa ibo lo ye ki jo olorun omo san da mewa ti esi e gbo mi daada ijo olorun o ni lu ati mo san da mewa ijo olorun o ni lu ati mo san da mewa
se ri da mewa yo wa sinu ijo Olorun ijo Olorun nilo lati lo ida mewa un fun dagba soke se Olorun ni awon otun nilo ati ma san da mewa awon ma lefi ninu abe ofin ti an ma gbada mewa lowo awon ti an je ebi mi boya juda ni o boya kini kan ni o awon e san da mewa fe nikan kan e ni pe ijo Olorun ko ni lo ko si dandan na ijo Olorun won ma san da mewa e wa gbo mi dada o igba mi mo wa awon ti an je general officer awon agbagidi nu boye ni o dajo yin le won le da sile to mewa won le dajo sile to mewa e wa wo bayi iru ijo mewa ti an da leun won wa le pon dandan wi bi o da o ijo wa to wa la lafara ate to wa la gugu pele to wa ni ina lende ida mewa gogo to ba wole wa e ma mu wa se di konta eleyin o le wo eleyin o ni se pelu eto ile se ran se un ni ke sese ti e di konta ba so pe oda o gogo to ba wa ida mewa yin e ma ko wa se di konta e di konta le ma ko lo eleyin o sese sugba ka ni pe wo ijo alada wa ni te wa ni oda o awon eyan san ida mewa si jo wa yi ibo di ijo wa yo mo san da mewa ti e si e ni lo lati san da mewa yin si bi kankan e fi ma gbe si Olorun laruge ni sugba gba mi mo wa e wa le fogbon se e le so pe oda ida mewa nto ba wole a fi mo ran ise ranse awon mi sanari lowo enje mo kan kan wa ni gberi ko ti an wa su irere e bi won wa nbe igba mi wa ati ran omo lo lewe a mo nira fun an awa wa je ijo awa le penu pe oda ida mewa wa a fi mo ranse ranse ti an lo sugbon ko sofin to de enji mo so fun ni pe ko di dandan ki ijo Olorun o ma san da mewa ijo Olorun wa lati ma gba ida mewa ni sugbon to ba je pe ledi kota ise ranse yin won ni e ma fi da mewa ranse sile ofin ijo yin nu ke sese e godo ma seyun o yato fun wi pe oni ise ranse ti o fara ti kankan pejo wa e tele yi so dada e te ni tin ba ti jeda mewa un o ni lo ati san da mewa ori da mewa e ti mo je o ni lo re iwo sa so pe Olorun dari jime un o ni se be mo wa bere si mo san pejo wa won ma yo owo ori tasi ni isin lori owo osu wa se ki san da mewa nigba ti won nigba won e ti yo tasi lori e adigba won ba yo tasi lori re tan eni ki wa san ki wa ge si ida mewa e to ba wu o ni wo oro Olorun o ni kankan kan no o le san da mewa gogo owo to wole fun olosu ko se wo nbe o le san nigba won ba ti yo tasi tan ko wo da mewa e to ku ko le wo ese ri ati sin Olorun ko ma je ko di kankan kan fun o on fe ka ma sin ohun ni ayo atalafia ni paito wa an kan bun mi lowo kan se nsan da mewa re to ba wu o ko si dandan bi yun to ba wu o o le san da mewa re to ba wu o le ma san ko se se nbe e ma ja moro

0: 32 FM, 94.9.
1: Wo, bi oro ti yo lati ilare. Ma gbo kiki eye tara won ya gangan. Si ki e si oke rere ni. Nibi ti awon omo araye ti nfe ni lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se. To mi fe yin e. 32 FM 94.9. Mi ki o nibudu lo so bad.

0: 94.9.
1: lórúkọ náà ṣe ńlá fún wa tún náà wá yọ ẹyin yẹn bá mi yọ mo rí ayọ ọmọ mi kí ló kọyìn.
2: Orúkọ mi ni Mrs. Aderibigbe Aláàánú ni Jésù Adéṣẹwà. Ẹ̀rí o, èmi lẹ̀rí kàn.
1: Ayalájẹ́ Aderibigbe.
2: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àpòsù tèkó bọ̀. Torí pé mo lóyún, mo dẹ̀ fẹ́ bímọ, but mo wò rí sign of labor. So mo, I was so worried. Ẹ má bínú, mo máa mix ẹ papọ̀ ni. So I was so worried. I was like, ah, a dẹ̀ ti lọ sí alórí doctor. Mo ti wà ní 39 weeks 5 days. Kí ló ṣe? Mo rí sign of labor kini kun. Doctor ṣa ni pe ki n wa fun induction. Mo ni he induction bawo even labor pain lasogo n dunyan ka ma ti wa so induction. I was so worried, but I told them that I'm coming back. I was so worried I couldn't sleep, so I had to call my dad, which is supposed to take over. Me. Hey Joe, hey, wo mi runi daddy mi kilo shele. Awara tani testimony kilo wa mu awa omoyin. So daddy ṣa ni pe. In gba adura ko pe oru moju mo ijo e ko pe sibe oru jo yen go ni mo I went into labor sha with ease ninu labor bi mo se pariwo olorun apostle teko bo o de tun mi sile o dupe lowo olorun apostle teko bo
1: amen jesus awon to woju olorun fun ra yo ba kiti won na de
2: amen jesus
1: awon ni po loyun olorun ko se ti
2: jesus amen jesus
1: abi ko ni ko
2: amen jesus
1: ani mo paye
2: amen jesus
1: ayo ti sala gbagbo leyin bi mo ko ni se
2: amen jesus amen jesus amen jesus
1: jo ori na ko ni follow
3: Ami Jesus. Daddy, congratulations. Indeed, iroyin ayo le mu wole laaro yi. Iroyin ayo te mu wole na o ma ba yin kale ni oruko Jesu. Aisan to nse abiyamo leyin ibi ko ni se omo na ni oruko Jesu ati iya ati omo agbeye ni won ma gbe won ni oruko Jesu. E ni mo ibanuje lori awon omo. E fun pon mi si kanga oni kanga. Kanga ti ni oni gbe baba. Ni agbara Olorun kan ga ti ni ko ni gbe. You don't owe anybody explanation. Iba fe Muslim, iba fe Christian, iba fe oniseshi. Ani kawon omo wa kan ribi to dara, ijoko ayo, ijoko alaafia, ijoko idunmu to kan won ma bale. Ijoko ile ti ife wa ti fe ngbe. Se bi nkan te impression niyan, ife. Daddy, we learn a lot from you. Gbogbo wa eniyan ni wa under the umbrella of God. Daddy, congratulations, sir. Ewo, beshe nko waje, uju ni iti ni, iwo ni ayo ni gugu wa, la mama muwa funi, iwo ni ayo, eri ayo ni gugu wa, la mama muwa funi, eku riri na, daddy. Eni ati mommy, eku riri, uriri na, umaba ni kale, you will celebrate all your children, even your grandchildren. You will be around to celebrate them in Jesus' name.
4: E karo sa aku orire o iroyin ayo ni olohun wo olohun da si o ojukoju ni wo o ko wo ni gbe bo ti o dede ara mo mo na loruko Jesus Christ olohun ko te wa lade mi gbara duya pe owo na ko gbe da loruko Jesus Christ olohun ko te wa dagbe ye ni wo gbe mo na olohun wo yo da si fun wa aku orire na yo kale o yo lo tun leyin ko ni jo ni kan o ni kinkin ni sa mo ti san wa robi fun tose yi o owo fa ta emi aya emi awon mo eni fi sise ranse yi olodun mo ba lo owo yin si ase o ase gbe ko wa je pe o mo dupe o
5: apostu e kaaro e ku ewu olohun o wu olohun o da si e ku orire mo ba yin yo o mo dupe mo yin olorun yin logo olorun to seun ninu aye iranse to bimo yi ibi to mo gba jade isu ni wo be pelu ase olorun arun ni wo be pelu ase olorun a ma ti wa yi omo na ani ma ti lo re isu ni gba lowo wa e ba mi ki mo mi ji o won ku orire olorun o wu olorun o da si o olorun o sarayoku na ni rorun o olorun o tu arayoku na le si rorun pelu ase olorun a dupe mo dupe mo yin olorun logo olorun o se oba ti o ja gba pe ba mi je olorun ti o ja pe pe ba mi je mo yin olorun mo ba yin yin olorun mo yin olorun mo yin olorun olorun o se o olorun pe ta wa la di o se o lori iranse na olorun o se o lori dile won olorun o se o esu ni tu won ka o to ni ya won esu ni ya won loruko jesu abo olorun o daju lori iya lori omo lori oko jesu oluwa e ba mi ki mo mi ji o won ku orire o won ku aye omo olorun ba wa toju e o
2: e ka ro sa akoriire o olorun seun o olorun se olorun sapoorire ibi omo gba jade arun ni wobe o a tun ri mi si o olorun se o olorun se adupe o akoriire wa baba olorun seun adupe fun olorun olorun seun
0: hello daddy baba dada grandpa akoriire olorun a wo olorun a da si agbara olorun o somo fun yin kale o e ku orire daddy o iroyin ayo ni mo ko jigbo laaro kutukutu laaro yi ti mo ri message ni iroyin ayo re o daddy e ku orire o e ku orire o oluwa wo oluwa da si o agbara olorun a somo fun yin kale o olorun a wa se gbogbo tawon to ku na loju emi yin congratulations ayo yin sese bere ni o daddy congratulations
5: hello daddy e ka ro o e ku ewo omo oluwa wo oluwa da si o agbeye la agbe gbo won o gbogbo awon yoku no so la yo o a ni ri won la rinu o e ba n ki mo mi o bi to mo ti jade aisan ni wo be o oluwa seun o e ba n ki mo mi daada o won ku oro omo o a jere gbogbo won o e ra anu gba o anu ofon fun gbogbo wa adua yin o mo gba le wa lori o e ku orire na o
2: e ka ro sa o daddy do awa gba o ani gbagba ti adura o e ku wa je pe o olohun to tin gbowo ise ya ni ko ni fi yin sile e si ku orire mo daddy ati mommy e ku orire o e ku orire e ku orire iyoko osoju yin lagba olohun tawon mo ti wa na yin osoju yin e ri ti gbo wa yin ti wa na olohun ba wa wo olohun o da si agbe lagbe lagbara olohun ani foju sukun kankan nu won ibi to mo wa ti jade aisan ni wo be o ani gbagba ti adura oju adura oni ti wa akiyan ku orire agan to wole ku ni jade ma alekun ore lase olohun ba ola mo shala la ku ata ila bila wa nile asi mommy congratulations o e ku owo lomi e ku araya ya baby olohun seun olohun seun olohun seun adupe o amo lori o olohun adupe gidi ni olohun ba wa wo e ba ki gbogbo le ki omo fun wa o
6: hello daddy e ka ro e ku orire na o orire na ba wa kale o a ri mi si o olohun ba ni wo yo da si o loruko jesu no wo olohun o da si o atun ri mi si ayo re o da le o ati mo ohun na omo wa lagbara olohun ko ni dopu o adupe lowo olohun o olohun o se o olohun ti o doju ti wa adupe o amo lori o lo wa seun o
1: mo fe mu eri iya beji alajamura ni keji wa si eti igbo wa lekan si gbogbo dari pada sodo olorun e le ri pe a o ni ba won pe ogun won ededi ni pe ko si nto la mo ni se o ile anu olorun ke su ani ti won ni daduro fun odun meji le ni ogun lori eto yi won bi beji o koda awon beji ni ti pe odun merin bayi mo fe lu eri lati fi si iwe iranti ti e na lori eto yi ati o igbagbo igboran igbese re ni se dugba
7: e mo re ni keji rashidat
8: kono ti eyin le pe lodun to koja se ni idadu melo le ni
7: 32 years ni
8: 32 years le ke ni daduro
7: beni sir
8: se de je ri pe ti wa ninu oyin lodun to koja ninu
7: beni sir
8: ko ni folon loki o e ti wa so ba
7: beni sir
8: oro yin yi iyanu ni bole lo pe tin se antinenta
7: message
8: ade songba yin na ele o da yin loju pe ori eto yi lolorun ti se
7: beni sir
8: ogo ni folon loki orun adupe ibole wa bi mo si bayi
7: message na ni mo bi mo si
8: melo lolorun se fun yin
7: meji
8: ore oni beji gbogbo ogo je ti olorun o mo da oko pada sodo olorun tori mo ti so tele na pe gba ti gba ti e ba so layo agbe si ori eto
7: eso be
8: inu mi de do ayo mi kun bayi
7: inu wa seun
8: mama oju ati be time re nbe laye awon mo ye oni ko
7: ami o jesun
8: so mi yanu ni eri re idadu odun melo le neni
7: 32
8: eri ko soro gbagbo chai
7: mo ma je nvata
8: loruko jesu gbogbo kan to tun se nfata ton gbo ire
7: loruko jesu
8: ko jesu ole ko so si won ninu
7: ami jesu
8: kristo ko ni doku o
7: ami o jesu
8: to omode ko ni han yin
7: ami jesu
8: ati tete me nbe laye mo tun so asan ti se alagbagbo leyin bi mo ni se yin
7: ami o jesu
8: pa dupe lowo olorun to da yin sile
7: lo wa seun
9: bibeli ni ninu ile mi ki o si agan igbagbo igboran igbesere ni se o loni pelu urupin ti e na enfata asiwe ranti re o ya pariwo emi le ri kan olorun wa won po o omo tabi loruko jesu won ni ku amo be raye won a oni mo pa aye won e te sin wojo olorun o le ku so mo yin lara amin

0: Instantly lo je be.
1: Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan. Orin ati eri re. To pe to ni comrade opposed to doctor ambassador Taiwalade Eko bo le npe mi.
0: Won ti pe wa ni agbonri.
1: Apoko te yan ma nse to ba nwoju Olorun. Tabi ipo to ba uke yan wa laye. O lati koko sawari ara e o.
0: Bala laye mi.
1: Nigba ti o ba sawari ara e lo tete wari igba pada. When you discover, then you recover. Aja ki n lo sinu idile kan ninu bibeli. Idile Elikana. Idile Olorogun. Telina ni iyale. Ana ni iyawo. Telina re ododun lo n be mo nti e. Elikana ba da koja onle so. Ana yi bibeli ni agan ni. 1 Samuel chapter 1. Chatishi, verse 5 man. Ekawe.
2: Shugban. Ana ni ohun fi ipin eni meji fun.
1: Yes.
2: Nitori ti o fe Ana.
1: Yes.
2: Shugban Oluwa ti se ninu.
1: Oluwa lo se ninu.
0: Today Oluwa la la ye leto.
1: Oluwa lo se Ana ninu. Ana omo o ro pe orogun lo nse ohun. E ba mi ka verse 6 man.
2: Orogun re pelu asima to gidigidi lati mu binu.
1: Ero ke ni pe
2: Oluwa ti se ninu.
1: Njo to gba pe Oluwa lo se o ninu.
2: Ko dagba.
1: Won ni bi kan ti won ma nlo irule ta wa nse ni ekan lotu.
0: Eleto.
1: Njo ti Ana discover re. Nigba ti won de si loko lo ba woli mo o. Inu bi baba woli.
0: Lọgọ ti o de. Awọn ta ti foruko.
1: E ba mi wo verse 13 yen. Ki lo wi?
2: Nje.
1: Nje.
2: Ana.
1: Ana.
2: Oun soro ni okan re.
1: Eri ko lo ta woli, o wa ntoro ni okan re kawe.
2: Kiki ete re ni o mi.
1: Kiki ete re ni o mi.
2: Sugbon. A ko gbo oun re.
1: A ko gbo oun re.
2: Nitori na ni ele fi ro pe.
1: Baba woli ro pe.
2: Omo ati wa ni.
1: O ti tan kan ra.
0: Eleto.
1: Si adegoke kala yi ni mo so fun pe ah iya mama fun re e ti tankara e ko bibeli yi straight ni
0: si fi salufa
1: ti gbagbe pe eleran ara ni woli isangeli
0: oro ti ko daru
1: ni ori oni mukumu iwo to ye ko wa ba mi ka fun leto adura mo ti discover re pe olorun lo se onu olorun yen lo lo doju ko baba woli ni o ti tankara oni mukumu
0: olugbala
1: baba kori be sara ara aloye aroye mi mo so fọlọrun
0: olugbala
1: gbati idahun pele mu abi
0: lagan ti
1: anoro ile woli
0: olugbala laye
1: o jaje kan e ba ko verse 11 bi to ti jaje e wo 11 e kawe
2: o si jaje
1: o jaje
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: oluwa
1: oluwa
2: awon omo ogun
1: yes
2: ni bi iwo ni to to ba boju wo iponju ranse birin re
1: yes
2: ti o sin ranti mi
1: o sin ranti mi
2: ti wa ko si gbagbe ranse birin re
1: yes
2: sugbon bi iwo ba fi omokunrin kan fun ranse birin re
1: yes
2: nigba na ni emi o fi fun oluwa ni gbogbo
1: ọjọ aye ti eje mo te fe mu
0: aye to si daru tele
1: sari elomi ide eje lo wa o
0: ti o de
1: nigba ti ina ba njo lowo ah te ba se kan bayi fun mi ma o ti gbagbe
0: lo
1: o wa ninu de o san keyan ma jeje
0: oro
1: ko jeje ko ma mu wa si le
0: re
1: sugbon olorun na ti ah leyin igba ti won dele e ba wo verse 19 de kawe
2: won si dide ni kutukutu owuro
1: yes
2: won wo le sin
1: yes
2: ni waju oluwa won pada wa si ile
1: won
2: si wa si ile won ni rama ele kala si ma ya re oluwa si ranti re
1: chai
0: gbala aye eleto
1: iwe ranti wa lori eto yi
0: lagan ti jesu
1: ah erupin igbagbo wa ijo yi ko ni
0: ataye ole pe ni
1: ijo tara mo jejo ti emi
0: olona gogo
1: irupin ni a ma fi so nweto te gbo boda o tun ti lo soke o gege bi ipo ti orilede wa
0: agba ko dagba agan lo
1: emi o si mo ju bi ti lu
0: ani loko si o de
1: elu nti olodun egbo ya beji o le mi na nse nfata pẹ̀lẹ́ ń pàtà tẹ fẹ́ ṣe láàárọ̀ abẹ́ṣíwèé ìrántí rẹ
0: o. olùbàlà láyé.
1: ọkọ tá a bá fi tú wọn jẹ tí je pe arumo je to je pe owo eto ni nisan la fin san laye o be yin te da si laaro olorun yo siwe iranti yin o mo je be olorun to siwe iranti awon eyan lori eto yi gan ati gboto lodun mewa agboto logun odun agboti olodun meji le ni ogbon oda awon eyan lo nka gan olorun yo siwe iranti re angeli e

0: siri opolopo iwe ifihan 2012 ekawe
1: a si awon iwe sile a si si awon iwe miran kan
0: iyen ni pe iwe yen po gan plural a si opolopo iwe iwe iranti wa nbe olorun yo si iwe iranti re o atomi atororo o ngbogbo to fi sapere gbagbo ko se ni tan won gba oya duba egbo eri fun isile pere re
2: daddy e gbadura fun mi ni last week so nijo Sunday mo lo se tests mo ri pe mo loyun positive pe mo loyun
0: gbogbo ogoji tolorun eyin ni koko opolopo na lo ti pe awon ti se test o ti wa positive.

0: only a teddy red on the lower. 3-2-F-N-94 don't let him but me laughter out Premier Eve. Mo dupe lọwọ awọn ijọ Ọlọrun ti won dara pọ mọ eto yi o ti je ki won so eto yi di akanse eto ni ile ise yi sibe na jingu le lo o jingu ti a kan fi sori eto yi a gbe pẹli die na ni
1: beni mi o de ye
0: ni wa lara eto ti o mu ki ile ise yi o leke won gbọ gidi gan ni Ọlọrun gbọ o da lori ati agbaye titi awọn to ma won osun won Radio number one, Lawani, just Sunday. Tuma songo bote ba ki borie to yi. Eyin ijo Olorun elegbe jingu wa. Ah, recorded la legba, alegba life na. Eyin te npe wa. Igbagbo igboran gbesere ni se. Iwe iran ti wa lori eto yi o. Agan kan ti a ri ninu Bible 2 Samuel 6:23. Mikali omo Saulu eni ti o gan okan re Davidi leyin ti won gba koti e ri o gan Davidi o si ya kan kawe
2: Mikali omo be Saulu ko si bi omo
0: o bimo
2: titi o fi di ojo iku
0: to fi di ojo iku re ma gan eni ti o n woju Olorun ma fi won se yeye oro re ma bada bi oro ko de ko le dowo kon Let's see if I want more than your Julie Kitty.

ọlọrun ti e wa si ipago eri ta mo nse ni ekan losu ni gbogbo sunday keta keta e ti o nbo yo waye ni ojo ikerin din ni ogun inu osu kejo bi ti ma gbe anointi iwaju ori iwa papa awon onibisi awon ton ni awon bi abiku abiye lomo ti wa a tun pade ma anointi iwaju ori iwa pade tun se bakan na fun awon onibisi ati awon alaboyun papa lori ile eran ti pe bo anointi wa fun ile ese ta de fin tele ile ile ile ese ile la fin te ile ni oju

Amen, down adora. Amen, down adora. Olorun yo tun rin laarin wa lekan si. Andari ogo pada sodo Olorun ti won rin laarin wa ni igba gbogbo. Ami o ni le pe awon eyan loni o kini eredi. Eredi ni pe awon eyan tin seto ticket eti a bere si ni pin lati ojo mejo lo lagbara Olorun mo fi asiko yi tun pe gbogbo eyin omo Olorun ah mommy jio na ra me wa kono ni kin pin fun awon eyan in love ni pati omo won iyen latest grandma Olorun aba wa wo won po a pe ticket mewa lati ijo mejo lo ati awon to ba tun le support mommy jio to dino a ni le pe awon opo tabe ni kankan lo ni sesi ta ba no of frustration mo dupe lowo ijo yi pupo pupo awon ni won gbe wo mo se mi soke won ti je ki le se igba pe akanse eto ni eto yi je ijo yin loruko Jesu Olorun yo ma yan awon agutan rere ko ijo re ijo yo ni wale ati irapade bi to ba ta koko a pe won tori na a pe sesi ta ba no of frustration awon lo se awujo wa eto atesi waju e se te n gbo wa o orin ati eri re 32 FM 94.9 letting gbo mi Dr. Apostle Tawlade n lo ko mi

o pe le a o si ba le so ra pe lori ile a o se rere a si fi jọbọ run ti fa je mama ara pada emi ese gan ni mama ti won sponsor yara pada emi yi erowo yen to ti mi soke ti

0: Hello, Caro, sir. Okusholuwa, sir. Ejo nikan lo fun mi ni number yin ni. E ti n pe yin ke pray fun mi. O ji omo mi gbe mojumo jeta ninu le won lu igana. O ji gbe mi de guro won lati jeta. Mo ni lo prayer yin ni, sir.
1: Eni won ji omo yin gbe. Won ji gbe apo ti eri ni. Olorun ba n gbo ti mo so yi. Olorun Eledumare. A gbe ju sile. Mi te wa mo pe eyin ni eni ti won ji omo yin gbe. Mi ti fi sinu adura. Won ji gbe ko se ni to le ji omo yin gbe apo ti eri ni.
0: Ewo daji Olorun ti se. Tori mi na gbo program mi lojo Sunday. Ibi ti mo wa mo de se gbogbo nkan tan ni ka se lojo yin. Olorun ti se wa ti ri leyin. Alejo Saturday mojumo Sunday. Awon lopa si ba wa ri won track awon ni nsa. Olorun sa ti gba gbogbo ogo a ti ri pada si.
1: E ri pe Olorun wa yi iyanu ni. O fi mo pe mi o tu yin je o. E ti se so pe e gbo eto emi o te mo para mi ni so ti run. Pe e lo se irugun ira pada won de track won ti ri omo pada. Loruko Jesu Christ mo so gbogbo yin de apoti eri. Oluwa ti n be te me n be laye ko se ni to n gbe apoti eri ti ko ni ko jogbon. Won ni ji wa gbe o. Loruko Jesu abo Olorun ko daju lori gbogbo e to Olorun ko mi le mi lowo. Mo ba yin yo e ko rire.
2: Ohun oju le ti ri. Enu mi ko ma le ro.
3: Adari ogo pada sodo Olorun. Adari ogo pada sodo Olorun. Awon ni Alpha ati Omega ibere ati opin de Greek ni yen. Orupe lowo gbogbo eyin ti e pe mi fun ti latest grandpa. 7000 plus ni mo receive lori WhatsApp ni waju oba ti mi o ni pe je riro. Ko seni ti o ki mi pe melo ni mo fe gbe tan. Olorun afire kari wa gbogbo awon aloboyun wa awon na so layo atalafia. Gbogbo eyin ti e ti bi omo yin o ni doko ajo ni gbogbo alaapo ajo adidiya lowo omo gbogbo an ton si reti pelu irugbin iwe iranti awon siwe iranti ti mo na loni leyin irugbin re ko pe mi o ki fi adura ati ase le lori 08169537433 ni ijo mejo a gbo oro idile bose de gbe mi ga bi tu se ku mi obe se pa bi awon amoku se ka iti ti se ka leyin irugbin won bi won ti se ri won mu lo furugbe apoti eri o ibi ti o ba ose rin koni kan mi mo ti se temi o Olorun ko fi re kariwa atomi atororo gbogbo to fi sapere gbagbo eje Jesu ko darapo mo wa layo Olorun ko ba rin a o siwe iranti ti e na loni olugbala kan o ni ri ibi Nigeria o da o koni baje pariwo emi le ri kan 08169537433 su eri re

0: Oni tun ni ojo 26 on the 26th of July. Eleyi ti se Sunday eleyi to keyin ninu osu keje ta wa yi a to ti bere si kale ni eji a bere si mu lo na niyan o. Nje o tun dowo re kabiyesi Eledumare. Olorun anu atun bi o. Atun mo pe wa muyin wa lati wa fi fun o. Bi oba mi Edumare to tun se wa ku dojo Aiku teni. Ti o jaku ti o jaku danu bi elubo ti o se ka ku danu bi iyefun a ma dupe lowo re kabiyesi Eledumare iwo lo lope kabiyesi Eledumare iwo lo ni iyin kabiyesi Eledumare iwo lo ni ogo ope iyin ati ogo to wa to si o a ni fifun elomi
1: iwo
0: na la ma fifun tori pe iwo loba to po nipa ati agbara iwo loba to ndabo rebo wa iwo loba to nfi so eso wa a mo lore o kabiyesi Eledumare to tun pa wa mo to tun so wa di ayajo toni Sunday le to keyin to adupe lowo Olorun o ayin ologo afope fun o
1: oluwa e seun
0: oye ka dupe

eyan te ba mo wi pe oluwa o na ni oluso agutan teyin na gbogbo eyin te gbekele oluwa gege bi temi tori gege bi oluwa ti wi o ni eni to ba ti gbekele oluwa ki yo jogun ofo be si re omo kini o ma se alaini ebi asi ma pa won sugbe ni to gbekele oluwa ki yo sa alaini ohun ti o dara o kabiyesi eledumare iwo le mi gbokanle iwo le mi fe mi miti iwo ni mo gbara le iwo ni mo tun fi eyin miti kabiyesi eledumare dakun dabo mo je nsalae ni ohun to dara o lara ohun to dara ni ki ma je ajeyo ati ajeseku lara ohun to dara o na ni ki ma se ntegbe mi se ni rorun kemi na o se pelu rorun lara ohun to dara ni ki ngbe ile ti o tu mi lara lara ohun to dara ni ki nlo moto alalubarika lara ohun to dara ni pe ki ma saare lara ohun to dara ni pe ki mo ri enikankan ti o da mi laamu lara ohun to dara ni pe ki nkankan o mo so mo mi lara ohun to dara ni pe ki nkankan ko mo se aya mi lara ohun to dara na ni pe ki nkankan ko mo se awon ebi mi lara ohun to dara na ni pe ki nkankan ko mo se awon ololufe mi kabiyesi eledumare mo tun mo pe wa mo muyin wa o as usual

Ọlọ́run to ju Ọlọ́run lọ. Ọlọ́run ti ko si eni ti a le fi we. Kabi o si Ọlọ́run ìyanu. Ọpa bi da so bi direre. Ọlọ́run to nshi ti enikan ko le ti. Ọlọ́run to nti ti enikan ko le si. Aterere kari aye. Ọlọ́run ìyanu. Adagba ma paroye. Adagba ma lo dingi. Adagba ma tepa. Arugbu ojo. Ato farati bi oke. Oba lana. Oba loni. Oba titi aye raye. Ọlọ́run ti ko ni ipekun. Kabi o si. Ogbenu Wide Asola. Ogbenu Adele Bosogo. Ọlọ́run to n gbe ni orun. To fi orun se joko. To fi aye se itise. Ọlọ́run to so okun pupa. To so di iyangbe ile. To je ki awon omo Israeli. Ki won rin koja lori okun. Si okun di iyangbe ile. Ọlọ́run iyanu. Ọlọ́run to mo mi jade ninu apata. Oun lo yo ina jade ninu ojo. Ah, kabi o si. Oloruko nila. Olulana. Olupese. Oludande. Oluwosan. Ọlọ́run iyanu. Kabi o si. Jehovah Nisi. Jehovah Jare. Jehovah Elohim. Eyin nikan la o mayin Ọlọ́run to wa titi aye

0: James.
1: Ah, ẹ kaabo pada sori eto wa eto yin ta
2: lomoluwa
1: nika ni aderin ko sonu 32 FM 94.9 ile eto kale si laughter house ile erin ni oketente premier ni mokola ngboro tilu ibadan o ya o eja ma dibo fun awon eyan wa eni akoko ti o kokko ki olorun o na ni
2: bamidele ajayi
1: lati apete number 1 nu
2: Ike enikeji ni Bola Johnson.
1: Bola Johnson lati
2: Ijebu Igbo.
1: Number 2 nu.
2: Iya Yomide
1: lati
2: Moniya.
1: Number 3 nu.
2: Number 4 Rebecca.
1: Rebecca lati Joyce B.
2: Joyce B.
1: Number 4 nu. Te ba ti fe dibo yin, nte ni lo ni number 1 ni mo de funfun abi number 2. Eh ma wule tun so pe kinikan. Hello. Hello eba gbo soke o. Hello ati wole o.
3: E ku de sa o.
1: E ku de de asiko yi oruko yin.
3: Yes, a ku si mi eni o.
1: Oruko yin.
3: Isola Shehu Abdulrahman Sami.
1: Ta le dibo fun?
3: Number 2.
1: Number 2. E seun.

0: mami won fo kan ba eto wa lo awon merin ni oludije ti won le poster ti won si wa ni kini podium bible awon wa ni number 5 la won dibo boya candidate won o ti ati ri poster ti hello e ti wole oruko yan ati ko ni bole tin pe hello
1: hello
0: te ba tu si ko nto sin te fi n gbo wa yo ma ri esu ko nbe tabi ke yin sile ta ba ti gba ipe bi meji si eh ona ni aka ibo tori ari ojo musolokun

0: mi o mo si oda e je ndagbere nbi bayi ki mo wule gbianju ati gba ipe ojo ti lo e je ndagbere amo ko to di pe mo lo e je kin dupe lowo adesoye mi si leyin eto te ba pe mi lowo lowo bayi won ni le gbe ohun ni number mi 08065930261 08065930261 alaafi oluwa ko ko wa pelu yin kun le be lo loko temi je a tun pade njo mejo
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 FM 94.9
3: Laughter House
2: Orioke Tete Premier
3: Mokola Ibadan.
4: We don't just love the

0: ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yoso nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile de nigeria mo le se ton se Gerard roofing system to je stone coated lati orile de New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113
1: We don't just love the music.

ni temi lati se daju enikeni. Temi ka ti mo si gbagbo nu e ni mo nso faraye.

o ti ye ke mo pe ora network ni si orin igba ni ti a wa lakoko yi orin to ba sa ti je mo orin igbala ba je yoruba ba je igbo ba ja usa ko sa ti je orin igba ni tori wi pe yoruba nikan ko lo ngbo 32 fm 949 Radio gbogbo aye ni ka fata Methodist Church to wa ni aba nleleye o lodun 19

Sanfor gbo mi nigba ti mo ba npe Olorun dodo mi wo ti da mi ni iponju ah orin igba ni orin oro bibeli won ma fi korin.

sọ fun yin lekan mo ni mo tun mu bo ni December lati mi wa si iranti fun yin bi Christ Jesus se ri gan awon kan ti ko lorin o ko lorin e wo mo kan ni kin fi to yin lenu wo bele nja ni pe eyan agbodo mo tele eyan ko si mo mo ipile re ko mo mo tin tele o mo yiru pada mo tun boko bo mi lo onda

0: Hello.
1: Hello, fine boy. Nipa.
0: Emma, kura le uruko ni ati bita chingu e.
1: Uruko mi ni tumi sakinge ni lati da uya muloku ibada.
0: Oli igbani le to pelu omo yin ololufe yin ni wole fakuride ati yin lola olagbinro
1: eh o je ke ro ti gba de mo wa lo ko fe awon re ba ni o ma na la man ko gba da wa ke kiri eh o olorun sagbara yin do fun o
0: ami o
1: agbelefa
0: e se adupe asiku ti osu sunday to gbeyin osu lagbare ledumare awa ti a jo wonu osu ti nbo yin osu kejo ni lagbara olohun
2: ami hello
1: hello
0: ekro le oruko yin lati ore meji di oro
1: ore ka ti na ni o
0: e se adupe e n gbadun orin igbani dada
1: lagbara olohun
0: o mo yin ranti igba
1: Mama
0: be ku ta ke ra ko jo e bon fun aro ni e ko ma gun bi e ti oro mo mo po ati awon tan pe ra wa n
2: gbadun
3: e je da pojo
0: o da a kan ni pe e ri
3: pe agba
0: ipe late kan ni ka kan hello hello yin e se adupe to si wa lewa orin igbani le n tete si
3: e ba guest comfort omo ge
0: comfort omo ge mo ti lo na lori eh olorun mi wo ni ma sin titi aye o ami o eh a gbodo ma lu ngugu gba ni e se adupe e wo ara ti gba pe kan e ja gbadun rin igbani si waju si
2: hello
1: ilekrole
0: ekrole so oruko yin ati bi te tin pe yi
1: ekweto
0: olorun ni nto
1: ade kole ismail ati mokola
0: lati moko orin igbani le ngba o lori okete nte laughter house
1: e wo ore igbani musulmi le le ni
0: eh eh
1: ngba won ba ta ni mo pera pata pata baba se la ran ruki le eh li ade do ko
0: be ni
1: ade ojo
0: eh
1: Ojo
0: Ade
1: Bayo
0: Adegboyega Atayero
1: Atayero ati awon mo to ko aye mi o nbo wa doro
0: itan isoro aye mi o nbo wa doro itan
1: be ni
0: to yato si orin alujo bayi adukwe adukwe e se o e ku teti si wa egbe egya ni suru egya tu gbe yi israel ti ami yuni so

serere o ma darapo mo iko ati iriju re Reverend Samson Akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kan to nta se yori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni baje adura lagbara na first day of the month laago mefa owuro sago meje abo owuro gege olorun wa pelure lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose laago mefa owuro si meje owuro oni ke wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje Reverend Samson Akinride ati awon iko iriju re baba pelure to ba wa dojo ro keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere laago mefa owuro si mesan aro oni ipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo ni gojipo o nilo owo anu oluwo Olorun wa pe bi re ni ile gikani Olorun to ye aye jabesi pada kokuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba Olorun ni lojo Saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan Olorun setan lati soro ye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma nwa ye ni gbogbo ojo segun Tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro Olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbeyin osu lago mesan asale oni iso wa lagbara bi re fawon to se ati gbare taye fogojo urugba lo gbogbojo simi laago mejo simokona wuro lagbadura papo lati tun yin olorun fona wa ni oluwa lowo e darapo pe lawon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pase posu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo yipada sirere lo ko jiji

Eje ka gbadura. Baba wa ti nbe ni orun. Adupe ni owo re ni ale yi. Tori pe iwo ni Olorun. Olorun apirire. Adupe tori ti e seun ti anu yin duro lai lai. Awa pelu agbara oro yin ni ale yi. Olorun ba oro re rin. Olorun fi se akanse ise iyanu. Olorun na owo agbara. Olorun jeri ara re. Loruko Jesu Olorun fi ami han. Be ni yori Jesu Oluwa wa amin. Mo fe ran gbogbo olugbo mi leti ipago ose Oluwa Olorun apirire ti odun yi nibi ti Olorun to ti setan lati mu iyipada ba aye re ti Olorun yo de fo ni ibere titun akole ose apirire yen ti odun yi la pe ni o ri ofe fun ibere otun grace for a new beginning. O ri ofe fun igba otun ipago Oluwa Olorun apirire todu ma waye ni orile apirire lati ogbon ojo osu kejo titi wo ojo kefa osu kesan awon iranse Olorun kaakiri orilede yi oni won bo lati wa jasi ibukun fun o ti o ba wa pelu okan wuwo mo fi leri fo.

eternity. So why lana kan be to se wi pe won ro pe olorun kan be lori oke ibi kan won ro pe olorun kan be ni abi kan awon yan wa travel lati ona to jin won wa olorun kiri ilana esin ni ajaga to wuwo ni eru to wuwo ni laala ati ise ti christianity to wa mu ko nu aye to wa mu ko nu aye wa yi pe e wa sodo mi gugu eyin tin sise ti ade eru wo le lori so awon to ba je elesin won feran laala mo ka kiri mo wa olorun ka nigba ti olorun ni to ba je christianity ni o emi fe wa yin ri ni mo so kale lati ode orun lati wa mo gbe pelu yin sugbon ki ti awon elesin lorun bi ki won mo wa olorun ka ki won rin aimoye mile kese won wu bi tokunrin ki won lo susori apata ki apana apata ogbona gan ki won daya de ki won mo pariwo ki won mo pa won gbadura ki iri mo se ki won wa ninu iri ni aro kutukutu to ba di ogan je oru ki won wa nbe ninu oye ati ninu efan esin esin ajaga esin ide esin ati eruwu esin ta fi nwo olorun ni mo nbo Eje ki n fi nkan kan si akawe oro mi laarin iseju bi melo kan to ba ti pe bi iseju melo kan sin ma gba call mi fe mo ko fe tin kan wa die ma wa gba call eje wo we Genesis ori kokan la ese ikini si kan san mi de ese kan san yen to ba ti di 1 I mean to ba ti di bi 8:30 abi 8:20 let's say 30 I will stop eje ka wo Genesis ori kokan la ese ikini si kan Genesis chapter 11 verses 1-9 gbogbo aye si je ede kan ati oro kan o si se bi won tin rin lati iha ila orun lo ti won ri petele kan ni ile sinairi won si tedo sibe now mo fe keke si gbogbo aye si je ede kan ati oro kan in ti mo fe ke ri nbe ni pe ese bibeli yen ese akoko yen o nso nipa iwa laaye olorun inu aye awon eyan te ba compare re pelu christianity oro jesu inu we joanu ori ketadini ogbon ese ikokan le logun joanu ori ketadini ogun john chapter 17 verse 21 ki gbogbo won ki o le je okan gege bi iwo baba ti je ninu mi ati emi ninu re ki awon pelu ki o le je okan ninu wa ki aye ki o le gbagbo pe iwo ni o ran mi mo fe fi yan saka we wi pe ni Genesis chapter 11 verse 1 yen awon yen gbe pelu baba tori en ti oba si pelu baba ki n si eyo kan pelu baba so olorun so kale wa ba won lati je okan iyen ni pe pelu iwa laaye olorun ninu won won ma je okan so won practice christianity in ti mo fe mu jade n se nbe laipe ni wi pe christianity ki ti awon eyan lorun igbesi aye ajaga mi rorun eru mi si fuye ki te awon eyan lorun igbesi aye wa sodo mi gbogbo en to n sise ti ade eru wo le lori emi o si fi simi fun okan yin ki te awon eyan lorun ifun te ba fi won sibe won jade nbe afi ki won lo sinu ajaga to wuwo nbi ti won o ti ma gbe ken ninu ide ati ajaga ti esin verse 2 I will just read quickly in say made was a bible kan o si se bi won tin rin lati ila orun lo ti won ri petele kan ni ile sinari won si tedo sibe verse 3 won si wi ikini si ekeji pe e wa e je ki a mo biriki ki a si sun won jina biriki ni won ni okuta oda ile ni won si fi se oro won si wi pe e wa na e je ki a te ilu kan do ki a si mo ile iso kan ori eyi ti yo si kan orun ki a si ni oruko ki a mo ba tuka kiri si ori ile gbogbo e je ki n do verse 4 yen ma de gba ko nsin now won wa fe mo ile kan lati ibi ti won wa ti o kan orun lati ni ibasepo pelu olorun won fe wa olorun lo nigba ti olorun nbe laarin won e to sapere isokan pelu olorun ati baba ati omo pelu awon eyan nu aye yi won wa niyan o te won lorun tori nigba ti olorun nbe pelu won olorun o pese fai ni won nigba ti olorun nbe pelu won olorun o da bobo won nigba ti olorun nbe pelu won olorun o te ki agbogbo to ba ni se pelu ti won sugbon won o mo riri isinmi ati iwa laaye olorun nu aye awon eyan won wa ni eje ka mo ile iso giga kan ti o de orun
nibe ni ati le ri olorun nbe lati le ni ajosepe pelu olorun won wa bere laala ewo ese ikeji yen o ewo ese ikeji yen o si se bi won tin rin lati iha ila orun lo ti won ri petele kan ni ile sinari won si tedo sibe first 3 won si wi ikini si ikeji e wa na eje ki amo biriki ki a si sun won jina biriki ni won ni okuta won wa lo biriki dipo okuta won lo biriki dipo okuta oda ile ni won si nfi se oro and they said one to another go to let us make brick and burn them thoroughly and they had brick for stone and slime they had for mortar so iti won lo biriki dipo okuta nkan to se wipe yebu ti o ni pe tuka ni awon nkan ti ko le lasti won bere si ni si opolopo wahala still na won o ni toto lati reach si orun bo le so se esfe fi briki mo ile to ga lati aye de orun te ro pe ko ni wo iyen ni wipe esin lati wa olorun ri a mo foju eyan ri mo bo ifun gba to n fi ya je o sibe sibe olorun o se tan lati nti olorun wa oni wipe mo fe wa eniyan ri ki se ki eniyan wa olorun ri enikeni ko le wa olorun ri bi ki ba se pe olorun wa ri gbogbo en sare kakiri yen e kan ndamu ara yin gege bi okunrin yi bo se decide wipe ohun oni foju kan orun mo iyen ni pe ko ni dubule lati sumo be si ni ko ni joko tori pe o fe safo olorun re ile inira ti opolopo program to nko wa si niyan ngba ti ba tun wo pe ogbo lo sun for 40 days tori pe o fe gbadura se olorun kan to ti wa ori already ti wo fe fi adura re wari ti ba tun wo pe awe ologorun ogorun ojo 100 days fasting and prayer lati wa olorun kan ri olorun tin benu aye re awon onira ti esin ko ba ni niyan opolopo awon ofin pe aso to ogbo lowo re to ba ti woru aso bayi o ki so mo olorun awon ilana wi pe ibi to ogbo lowo re to ba ti lo sibomi tayo be yen o ki si omo olorun nigbati iya ba nje elomi gidi gan nigba na ni o ro pe ohun sun mo olorun be de ni olorun to nfara ni to nfi ara nira re le lori lati ri olorun so pe ma fara nira re emi so kale lati wa fun oni isimi mi o ni ke mo lo church o mi ni ke mo lo church o nigba ta nso ro okunrin ni isin to wa lori ido fun gbogbo ojo aye re ti elomi nu yin o ba lo church njo sunday kan nkan ti saye re aha ifun gba ti o rorun ifun gba ti ara ni ifun gba ti ile re jina si church to yan layo bo se ko rin bo se ko yawo tori ti o ba lo bi eni pe aye fe pare ni ki lo nsin olorun nu nira fun ki lo nsin olorun nu ajaga fun ki lo nsin olorun ninu ide fun ki lo de to je wi pe gbogbo nkan to mu irorun wa ni esin ti gba lowo re ki lo de to je pe bo ba ti lo jina jina o le ri olorun ti o gbadura re ki lo de to le sun to le wo gege bi okunrin to wa gege bi okunrin ti mo fi photo re han yin toro polopo ti nwo ru okunrin ni isin nti o mo ro ni wi pe nkan ti sokunrin yi se pe nkan ti se te po ti yakini kan iru olorun wo lo lohun sin iru olorun to lohun sin ni gbogbo elesin sin iru olorun to lohun sin ni gbogbo elesin sin opo yin se baptism in Nigeria nsin be ba ti ide Jerusalem ke le se tan bomi e ti iro olorun be ba ti ide Jerusalem ke pada lo pa ke lo ri bi ti Jesu ti wenu odo kan ti an paro fun yin podo Jordan ni e ti igba e ti ri olorun be ba ti lo sori oke kan te nibe ni je mose lo ku si to ti wa nwo le lori lo kan e ti sun mo olorun olorun o si Nigeria yi afite ba di Jerusalem olorun o si yara yin afite ba de nu gbo jina rere inu gbo jina rere inu gbo jina rere olorun o le gbadu ayin afite ba gba we 40 days esin ninu inira esin ninu inira mo ba di ojo mejo ma mu kankan mi wa fun yin mi mo si un yire e wo dada na ko lohun saje obo sojo e dada e je be ba ni kan te boya fe bi mi lere kankan abi nkankan enikan lo pe mi la ro yi so ye kin so yin lori ategun sa iyen ni pe ibere to bere idahun ti mo fun oda lori oro elesin na ni awon ofin mose iwo ko gbodo awon ofin to nfun yin nu nira to n gbe to nfin yin sinu inira
awon se kan nbe to ye ki eyan se ko ri won bo owo die die to je pe legitimate any so gbe si so pe eyin ogbodo fowo kan eyin ogbodo fowo kan so ngba to wa fowo kan un lo so fun o pe olorun nbe pelu re gege bi okunrin na ngba ti o sun ti o wo lo fi e bi pe o je olujo se fun olorun eh mi fe da mi fe lo si area ben yen tori pe ibere teni yen bere ko ni ni nkan kan se pelu eyin ara ile mo ti fun ni down to ye ki n da lohun young guy kan na nbe to pe mi bible school ni o lo ti o ba ti lo bible school ko le sin olorun kini kini nbe ni bible school to fi je pe ti o ba lo bible school ko le sin olorun ki lo wa nbe tori pe o sa anytime na wi o se polowo lowo bi ko lo se gba ko sawo ko to rowo bible school on san ki lo de to je pe inu inira lati ro wi pe a le sin olorun esin bonbo

0: asimi eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi la o eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade ka de ope lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kese aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e woko ti mo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero bani soro mi ni 080 332 60141 tabi 080 53 45 92 23 odufa te lafani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa iwori meji to e tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifa ni eni abaki a o ki eni abayin a o yin eruko ta abayin lo ma araye n fori re saigi loko lodi afeji koko iwori eyi ti o to ko la wale bi oba ereke ogboyale mi lu orode gbudugbada nire aje o mo lu wa ba mi be ni ibaje pe be da se sise re ni se je ni eruko la ba ma fi koyan ninu odo agbagba meji ni jo nti ko le orun bo wa sile aye o agba alakoko o na ni oko agba elekeji o ni ada awon mejeji nti ko le orun bo wa so de aye won mu o kan won fi kun eji won gba le babalawo lo ode aye ta won lo yi awon gbo awon to awon kiri aye je ni won da faasi waja ti babalawo da fa fun awon mejeji to ponsun to ye la iwori meji to jade fun oko o na lo jade fun ada won ba ni ka won mejeji orubo ada nikan ni nbe leyin tun se bo oko ko jale olohun ole boru e ri bayi awon mejeji do de aye won bere si ni jise to lodu mari ran won ada ni won fi lagbo looto ada ni won fi san oko ngba ta won baba wa o ri oko sun ada na ni won fi ri oko sun amo ngba ti won bere si ni ko ibi oko la won baba wa fi ko ibi oko ina ni won ton fi gbin isu sinu ebe ti su iba wa yo itakun tan to di pe o npa ewe oko ni won ton fi roko mo isu tori ki ado mo ba mo ge itakun su amo ngba su ba po yin ti su tatan awon baba wo wa mu eruko won fi ko igi eruko ti pari ise ti enu ise ti oko atada si ada nikan ni je ngba tere oko ba dele ada ni awon baba wa o fi wa isu ninu ibi ti won ba tun pe busu mi ada ina ni won tun fi pa ibusu mi titi ti o fi di ajida awon baba wo le oko seyin ni di se re ni gbogbo eyin abi amaye o ti su omo ba jina tan aye o ni le seyin di seyin o isu omo ni jo wa lenu gbogbo eyin te lomo lokeri won ni te mo wa seyin oko wa le wa ba wa e ri bayi ada wa njo ada wa njo ada yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngbati iseda re kere ise ti awon mejeji jo si to ko je tan ke wa si eruko ati oko nikan ni odufa ibawi o okunrin atobirin ni jo sise po iwo to wa nle oko to daarin kan tajiri tin kan okan mo tiri tin si ose mo to ri pe nkan odan mo ran foko mo ti wo no si ro na abayo to wa ku fere to odo mo mererin to bi ile to ni bo ba ku omo o se le aye o wa lo re bere omo bibin bo mi abo bere aye jije asen wa asen bo gbogbo orin ajo to wa rin pata ngba to lo na ibi to wa to n bi mo si ibe la won omo to fi ile to da le nitori pe ko si nkan kan lowo baba won mo yi ibe na ladu awon ti gba ti baba yi ti ko baju ko ba mu tan mo yi ti bere si ni da o wa gbopo mo to bi nibi to ti bere rin ajo laaro ojo ogbo po mo re nse marriage eti lo fi ngbo oto be di ogbo pa won omo re lo ilu ebo oto be di o wa npa won omo intan bi pe wo lo bi an o gbodo fi won si pe asiko to da won omo ile tara re ko afarada lori oro awon omo ipe bi wo ba ku awon omo si le aye elomi itoko re wa fe ngbo ku nle oko re tan to da se re ile ni wa ntoju awon omo titi tan mo fi dagba o wa ni to ba si pe fun omo yi oran won olomo o si ru e fun ipe o le ran awon omo yi ngba to da awon omo ile to lo bomi ba omo ina ba ti ku nko do le ronu pe wo lo bi an o le ronu kan won mo lai lai obirin nikan ko lo du fa wori meji ta le nba wi o atawa gan papa ta je okunrin pe ka mo la farada fun awon obirin wa ti nkan ba ku die ka to e da olaropin oba mewa egba mewa ni ile aye asiku kan ko lo le aye gbo gbogbo odile to ku die ka to fun loni olohun obo lodumare yo pese fun yin e je ka fi ife lo nitori omo tori oniko tori ola ni awa la loni awon omo wa ni won ni ola olohun olodumare yo je ki gbogbo awon omo wa ki won yare ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o pipa ko ba rin ajo be a ma waye npa ore pipo rin ajo be a ma waye nipa owo yiya ayaju pipo rin ajo be a ma waye npa farawe tabi afato aye la si ka to sorun nto we ni oto ka ma fi gogo fa tabi owo yiya ka akiri to ba ti poju a ma fa ko benin oda se re ile a fi yoyin o gbogbo eyan na lo ngbese laye ode oni ta wa ama olodum oje ti wa oburu ju te gbe lo awon baba wa mo ni mo ni won ani mo to se lo loyo sebe lo si ri lodo ti e o tin tona bo o wa to debi kan o pin meji meta mo lo o mi le to ya si abo fe tori ise kan bo sori ikeji abi ibujo ko lo ba fe pada nti e awon baba wa mo kan keji ti en ba fe si nkan kan won to ifa lo ni 256 ni page to wa nu fa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo be lo si wa nu odu fa ko kan gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o
2: Adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje of Oje Ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu Ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate Oje e so loja Oje idi ayun re erin saarin oja Oje bibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun eri akomona wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro mi ni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 535 9223 080 535 9223
1: Iwori meji lo du Fatima mu wa si eti gbo wa lasale yi elaboru elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
3: baba pere apo ni awoko wole ge

0: kala o otun oluwawo le ibadan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefagori te omo dida wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eniri oja tegbe re ntan ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sos ni ati sokale e ti ri oko mo na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Bata, ko chef we kokoko roko ifo labalaba si yato si teye awodi be ye ba wa jura won lo eje akansara solongo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: Sans Salé. Latojo Wednesday 29. The Friday 31st July 2026. Lati ibada to ba je pele osun. A se jire ni e ma bo ladoju ko Coca-Cola. Ori oke ogo le de yen. Gbogbo eyan lo ma celebrate ti e na oluko je.
1: Oluko mi ni Olorun fe pe oruke. Ogbe Olorun loke authority ya. Last year tawa ti bi last gbadura. Ni Olorun mo fe ni ojo ajo. Mo se ba yan yo ti mama yan ma